pini mana bibi ba obetimi atwe ne ho ano obetofo mu ko obetimi so bibi mu na wetimi nya ebeka se ne body ni ni coordination omo mu bi won so omo ni ni coordination oshade a ontimi nche se bi e se mi yi mani fia e se mi de mani kwa oshade a bibi ba ko saa na ohwe so otna ho afa ko na

tu wadi ya kakre biya uobi ya nofakra ta atoso. Enyesa wini wano mwa niye ni obi ya pe. Toda kura wankase nipe duyana adena mwemuno. Wanchilasi ya mfamentua ya mfamentua. Enisisi ya iti mdokro sa. Asamno na loye ekano. Nuwe wye niye siye mkwa mamre niya mani ye mwefise loye eken. Wabeka sese niye.

0: mfrafo kede achim kwantana
1: kede achim kwantana mpacho wo so yentio
0: mpacho se na enwe agbo ne ye na I am yapa senka o senka sare na so sare de ye nko ba mu singa be wi because mama you sure say me see nka sare bo yo da nka e be wi ni wan go sha o mu wi ni nko o mu wi ni na asa no mu chi ni na o ma sa problem si abe da ben bio da ben bio. Hmm?
1: Okay.